0: Café de Covera.
1: Esca común li conquista li jalan jalan chi cooperativas u li la que está li manca cuesa li junjuk chi calepal mala li tenamit sabar qui na kulak li pukte si bal es il alja in kulmakul li sail cholak chukere chiru li lok lak kutan ja in yo chi sakauk na ka bancho shi chiru li kakwa dios li ka kiuam nashke para khlal kutan shwana po nakanaw sa kwang ko ut kakpihan chalre malakana shnaw po naktil na kukwang sa shpen di ruchi chot ko kanak sa anayin si kiap shkush fede kobera li kiochi kulak bi sa le mueba li kiochi kulak sa le kooperativa li kiochi kulak sa le kiang anak kwan na kakultika cheru nak na kukulak Dikin li shteng maga resh kambal li hukuk chi esila li hukuk chi nalep sa le kyan sa le rocho chinal sa le kooperativa ut batyan na tohpar na kulak li shkia ulipuk desibal esila lha in Kulmak bi li sayich ola chokere na koybeni na kyo chi pek li hukuk chi angel o tento shbanun kil o yo kochak chish kultikan kil cheru rubelak chiru ablikutan yo chak chinumek ka na ahman nak mare to alinak shbanun kil humpayak ikan khelza shkaba nak mare shobay mare shatsakachol mare ahkwi nka shkak eretal lishtusulal ikan khel erak tento shkabanu chandu rak nak shkabanu malak tam chiku tento ripal tento silpal rish li nareb hain li nakakot sa legyan besh ka nakakwa ish kasris in chokere la ish li nake holomi li hunghung chi kooperativa ahel ru nak tenau ahel ru nak teril te kere tal ut teke ahwi chi angelak li hunghung chi esila li hunghung chi nareb li nakakot sa legyan shbanak kultika kere nak nakak Kultika cheru nak makwa kakwi nak yoko chira binkil makwa kakwi nak yo chikulat li hunhu chi silal tento panakwi shkepal chi angelak li barkwan nak itauru laish nak hukanta panumang ut uril palbi chi chabil li hunhu chi angel nak inka yo chi ushman klip aik nak tento chabil yoko chi shpanukil shpanak nak naka kultika kwi cheru nak mare sa shonal yoko chi shpanuke laban mare inka us mare kial taka panu nak yoko chi angelak aran aban nishabilan nak taka chap sibalish mare inka taka tau tento takal sa shpeun tento chi chabil taban mak ta beresiman kli kukuk chi angel li nakwang sa li khalang khalang chi kooperativa sa nam li kwekoship chi nalep li nakakh shkultikankil chero rubelak nak yoko chi shtikibankil shkiap shkush fedekobera li nakulak sa lekyan kliken li shtek maga akito chi sakeok nakabantushi li kamatan chiru li kakwa dios shpana ko nakakye mare rakwang chik li komon li sherak tabinkil li sherak tsakong li sherak ten angre koklesing sa li hunghuk chi nakhek mare magwa kakwi sa li khalang khalang chi kooperativas awan magayab chik sa kakyan kanakwan ko kanak makakyan ap ten tohwi takil chi us chi chabil li mantaneha in li kyu amek li nashkeke li kakwa renak turuk chi ukeng renak turuk chi tsakong renak tinkajoko chi amok chahkilal malashkamba li kukek sa li hunghuk chi nakhek sa li kooperativas li takasik ban nesh kakumon nesh kanakakwa nesh kastitsin am na takakunahil kachkol takakunahil ka nalem li ka angelah kwire na chikukain choko chisikwal yu sila li chabilal ut takataw li el chubek chiru li kutambi hain malak chiru li po li na kota li mangkwe na kakwan na ning ay mang li kakwangkik sa kumonik angel na ning ay mang li kakwangkik sa kooperativa sa shpen chishunil li ruchichoch sa kashlan atin na kishkire Día Internacional del Cooperativismo na kwahun li shkutankil li shninkankil li shkultikankil li kakwangkik sa li hunkuk chi kooperativas li kwangkik Tali molam ha indi na tel andre, kwakle sing li na tel andre el chubeh, ut arimbi na keman retal, kwakle kochak shkotsman erik in rubelah, chishkunil li rusilali, shabilal, di kwangz, di kooperativas punkunk, di rilpal, na ta panumang ti kangel chichabil, ho kanak rahlal na kakudika chiru, rahlal na kakots erik in, Nagtento takapan kanghel si Chabin, nagtento takapa at taka banuli barkwang nashpat si Kuli Estatutos Relihungko si Kooperativas li barkwang nashpat li Asamblea at li Chakrabah Kuli na ilog chirish li kakwang hiksa Kooperativas la oli komon la oli Poyanan li nako taliman sa Shpen di Telamit Guatemala. Tut o a kakotsa ko jak erik ingan jak kutan na nakwan na bal et li komon sa shben jishuni li ruchichos na keoken sa hun li kooperativa sa shben jishuni li nahek li natalimang a kakots bayak erik indish kialilebe li komon han malakli kakalila o li komon li koyanam li nako oken li kwanko chitakon sa hun li kooperativa chirubi li po hain yok chi Kultika mang, di resilali kakwangfik sa li kooperativas la o li poyanam la ish li sahil poyanam akwi li na kishtali mang sa li halang-halang chinahe la ish li kanachin kwal kuchik li rusilal li tsakonik sa li hunghuk chi kooperativas panakaran nakwi na kutbasiman nak la ish na kishru chi okeng nak na kishru chi kwakilsing nak na kishru Jishpanun kil, jishkolomin kil, di kanghel hukung, di na kwan shpanun kil sa di kooperativa. Sa icholek bi, chokere, sa icholek choke, di kakuni lo, la o li komon, la o li poyanam, li na ko kwan sa di hukung, di komonil kanghel, ut nakakere tal di rusilal, li nakalimang ut nakakakiretan li tenkang li nakabano chokreb li komon chokreb li asociados ut asociadas malas chokreb li kamolam chokreb li tenamit sa barakwin na ko oken kakiak mare kopan mare karcha mare senao ut kwamjik komon na kwin li roklo li katepal li nakotalimang kwin li huhong chi kooperativas utaran sa nishkali la kanghel na kutun na kwan bayak yung ko kishpan ng kishpan na kakeli kanghel na kakeli kawresing mare kwan kli solok chokre ebli kakomon mare kwan kli chapi uchinin kakwi yung ko kishpan ng kishpan na kwan kuchik la ishli kooperativas li nakikyal eru chitakong in rilpal ishabilaro li akwim ko li loklakape la ish na ke nao na alex li na keshoken aran sa shben li katenamit Guatemala kakeko li kooperativa chiko mare kwan Santa Maria San Marcos mare kwan halang-halang chik li kooperativas kakeko Santa Monica ut kwan keshik la ish li na keshtrakon de Rilpal li Chabilal li Rulia Pim putani na kikechak chi patsay karan kun nakle molam kun li shabilal li kanghel li kyokesh chi shpanunkil kun nak kwan keshak kwi ta kun li rokrok li katenamit malakti katepal alta barapas ut aan li nakhek li nakakechak chi patsay nak naku akon sa kun nak kyalok po sa shben chi shudin li katenamit Guatemal marek kwi la ish li kwan kesharam Camelias, mare kontes de kwachil, kanakanaw, na balesli, na kesh oken, na balesli, na ke anji chabili kanghel, utarin ako na kutun, li rusilal, utaretan li, na la o, kwa franchor, na kuru, na kwanzakal, kachol, resh manukihun, chabili kanghel, ut na ke kutbesish, wana kwan kretan li, na kuyerikin, kachak na resh shkana, sa shpen na heh, sa shkab na heh, sa rosh, sa shkana heh, naman, Maren a falta kil ar yo coche kanak malakaruna je ni na coesteco ni na que y lo crees ni na que y lo ni que a lo cua cuajo yo que dis contican quincheru ni ángel van runa con coaran na cuan retalil ni ángel yo coche spanutil utun revan li rusilan o yo coche cosban el kin spanak ma cua hun ma cua kuibas kuib ni comanda que estel ru aranusashi que han cachis juni leva jarop na que es que el ruebara con cola o con que es la eso tan andrasli tan sao quindi cachola andrasli taten anjte renas que ocochis que anj como un li angelu que ocochis panutil chichabil li junjo chi na lebli na pas man chiku na tacachola ni chichabil y aquim junjo na tacat angela tacal tachona li ljo que ocochis chichatinat tubelaji canapo chamo de examen gana katyo chichi tane kiruta ka shik ril bal chopal wana karam at poe chikli shabilal iruli akwim puli kaperu se utpan chich pomon anal ta ka ta kanak chi chocho chiku ash kana ka kwa ish kaste tin li na ke staliman so li hu hu chi cooperativas ko yo ko bishke bal nak chiruli lok lak po hain li na ko taliman ku anak kon na kwan chuti kankil li kakwan hek li hupu chi cooperativa sput li molam fede kobera na shkun li nim la saich ola chukere che khun li lesh la esh li cooperativa che khun li lesh la esh la holominel che khun li lesh la esh asociados ut asociadas na kouklak sa le kyan krik in nishte li molam maga na khun li krak kawak li kach ol veri bal uchpan kil li angel hoko kuli kwanjo kataklantil li kwanjo kataklantil la esh in karak yoko chi boy benikin na toh takatao hun li mahelal toho nak taka chabi lobresi li angel hoko makwahan li shpeul ten to ban unelik ru pelah taka kyalka re rit al chanru nak toho ken chanru nak taka chabi lobresi li uchining chanru nak taka chabi lobresi li ochochmal chanro na takacha ilo bresi li sinankilru li kape li sinankilru li tse na ptakal ta shwona lil ta kisi chakot unta na ptanomer na lak nating akwi ta tulak fa na kwa naan li na kunan na re shkisiru gala hinga shkil chi chabil li ka shkakir ka honal re ripal matakal hanal li ta akhmang malak makwa kishunila nalebhain ahel run toil balesh ka komon la kyo chachi na chokho ka kye chak el ken kon chak putana na kwan na kyo li kawe sing kyo li oi benin na pal angel man man na to kulak chisa li lok la honal in na kwan na wan ten to akwi ta kil ut na bal la kwi li karu na chan sa ka ben na la karu li na chan sa e ben la esh li komon li poyanam banak nabi mangre sil nak mare chise mare chure bli kutan chok chicha ti shamani an kanau ka khuli qawadiyo sa khuli na nawokro kwan bayaq bli komon ni konte ushna wome jilish di ribal ro li nok la kutan ho ho mala khayalin kil karu taqil kulakh ma chok li kha ma chok li sa e ma chok li ken an kanau ane mare na ke ishna wafi bayaq aban nabi mangli asilahu shka kiena mareta shakliq li saqeim jirwe li hona li yok si chajiku udarin jik taqa ebi qirji ka ushlak anakwam karush ka banu chak rubalah karush e banu chak la ish rubalah nak tutu li lok la khab chiku nak mare kaw li khab shk eran sa la kooperativa sa la kalibal ut mare makasha kwahre jashnum mech hoka Maren kasha shokla ha, mare makali ha lena katita ni mangula ata pangkwan ki kangele bal re ra naksha ru shok bal payak li ha re na katatril chura bikutan kaun ki opsi chal chiku re na ta ru kakwi roksin kidik in la kokwim kikim la kangele bal in kan kanaw karuli na kabano aban maren kasha kakawre siyaki ud anakwan nabi mangli esilal nak mare jisep yok chi shaklik karuta kabanu karuta banulat karuta chak arin bi na oximang kuchik li kaushulat li nalepak nakinka kakwi li kutan takil nakinka kakwi li honal yok chi shke balretal nakta nume tento pan takakawre si khib konak yok chi shke balanakwan shkomon hanalepha in shkanakakwa shkastits in hwal kuchik la ish lakolo binel likwan sa eben til alsh til balrish chabil shku bankin chambu tabanman lik arwah ki tabanman sa la kooperativa banak
0: Vila chocach cabrecin kila aquí, naranas quena, cuan carucha pancha, rubela, aban tentota, esa achish funil, ebanale pail, y nakakots erikin, nakuan se escabash, que apskush ferecobera, rikindishne, magali, yoji, kulaksarekian, chiruli, sakeukhana, cuan chiruli, aklakhail, lina shtikeli, kakuatios, nakoy benina, mare shikabreci eri, kayak, mare kwan na hehi kaj tishkeli loklaha utkwi nashke han kuna kwi li kamatan tashkawali kakwa dios na tentora na kachel kakekwi inka shorush wanun kiljak chudu na balkutan di tentora shkabamu ut na kwan mare kach indi wana na kanna chikku kilak chanru na toro shkawali singkifki utok tishke biyak li loklaha utko tishke ba mare zil al chanru na ta ulamang bayak di haan wanak tanaw nak takang halak sa ku utkuin ka ta kuil kuin ka ta kesa ahli na lebkain na kanaw nak takilak kuilira shkakomon wanak kyoko chak chinume chisa chiru ebli chiap nanume ut chanchanta kui kuin ka kyoko chisol pal hun na lebaran chanchanta kui maka nakakre chanchanta kui magali na kulman apan na pagpangko chik chisa inkarak na kaf nak yoko chi lilbal di raylan o kanak rubelah na kieman na ko adinak sa tirish ni nalokain so kusok sak na leberkin tirish charura taka ra taka koli loklaka utain naru taka kie naru taka kultika kialak ko e inkanak takwi magao chiku inkanak takwi yoko chi rabinkin na kyo kichar nisa ehil rubelah tento taqil rakh chanru taqa banu chanru naq taqa kawresi zaqal qib chichabish bannaq lilo qaha an zaqal khunre li ink'a napal tore naq taqwang shpanukil li anxil chichabil na ahman re naq taqaw na ahman re naq yorchi atsumak na ahman re naq yorchi uchinink na ahman re naq yorqach pochpadish li kapela atut na palpay li angel tento tabanu uts na ahman kli loklaha kwa akweza li kahun ka pal na kanaw na kwi maga li loklaha maga toruk chishwanun ki sani kakyu am kwi maga li loklaha na kanaw na kumaring ka na toruk chikwang sa shmen di rujicho chingka takatuy ut tachak li kam sa kaben shmanak na keskela li poyanam hongko mare naru tanumek na palkutan chi ingata sakang chi ingata ko ak awan kui inga na ukak ang halang kui chik shikiban hitek ebi retan na li shkalil akwi li kakun shakalil an ha li shkalil akwi mkuhu kajak li si khwal kui chikam na pali ha na rah na pali ha na shkula renak taruk ta ik chichabil renak taruk ta uchini kukan na na koy beni gi na kawresim ilo dik en chishkunil li na lep ha in li na kakots sa lekyan ish kakomon ish ka na kakwa ish wa na na kwan na re chi na usfri li pal li la plaha kwim li kwan sa li kooperativa suhu avan o la hu kutan chi tiq kwa za e humay kutan chi tiq kwa za e humpo chi shkakwila li tiq kwa ru li kutan ta kwan sa shbena kwim kam Daishna kenau nak tishahki. Daishna kenau tchulcho cherunak mako tishkuita. Awan hui nakanau haan kautnak inka kawresin bilon kautnak maka yoko chishwanukil. Awan hana lep hain malak yasilali silok ishli nakabano kial chikipal chihokan shwanak marekuchik tekela esh utnakoy benina ko kanak kawresim il chishunili komon chishunili hungabal chishunili kooperativas manako shkake chikahunilo nako ok chisa lale malak chikahunilo naruto chahkik naruto katawli raylal ki inka kawresim bilo in cholcho chiku cholcho chakula at malak cholcho chiku chikahunilo pekyal shkakomon shkanakakwa shkastitzin naqtito kyoko chi rilbalhin ka naqhun naqwi ishkawresiri kakwi li kooperativa malak kakwi ebla kolominel te ok chi kaushlak chi kakuni lopan li poyanam naka keretal biyarin na makuang kakwi shmuli lopla hakwi ishkunil hain kuan chisa mare kyoko chi etna kakwi chirish li shkuan khik li lopla ka aban ma kuang lishmuli tsi, ma kuang lishmuli kape, ma kuang shmuli tishkunijik li akwim, li kyo chi Angela Manza li kung kung chi kooperativa. Sril balbi chi chabil hain, ut, ho, tento akwi na ke nao malakwa akwi, nao la esh, chi hunilesh li na ke sholomengre li kung kung chi kooperativas, kyo chi keman kun li esi lalcheru na tento, da pa'waman kun di chakrak sa shwen di katanami Guatemal ut kwan ri lom ri inchi shkunil li angel li na banu man sa li hung hung kakwi chi kooperativa si shkunil hain na shchapri in kata ka kena khalanak to atinak chilish na khalanak taka banu ka ishka komon shpan na a chakrak hain tento na kwan hosh komon na kwi li shkolpal rish li kasutam sa shpenji shunili ka telamit Guatemala sa likungkong chi Molam sa likungkong chi Ochoshnal sa likungkong chi Angel li napanuman ut mare te patslaesh malaking ka kuchik na kultiko ere li esilal shkulak erikin chi kunilesh laesh li kooperativas li kwankesh nach shkwent li telamit Koban na kusman erikin kwakwi li kwankesh chak aran mare polochik chi kunilesh li kwankesh senao tento tenao li esilal esh kanaka kwa esh kastis in nak tento kwan sa kapen paswil chi kuna ta kiwa man kum pay kum tasal li hu li nashpas li chakrab sa bar kwi nak ak shaksho re talil par kwan malak aru li kyo kesh paspal chi kun chi kakunilola o lak angel udahin angel ru nak takatawa kwi ru nak ni aning ajo di kahela makatish kaushla ain kela o mala jo kech ka kuni lola o ni kaun na ko kahela ni ko ko chi kooperativas kwan ki ocho shnal de kahela ko ni shina ki ru kapesh na ki di si shina ki li te shina ki li ani no ni au ka ki na banu manjo ni si ho ni kape ho ni che ut kwan chi komo na ki li angel ni kwanza li hunhu chi kooperativas na ke shpatsi kuna tento taka tusub reta li chiru li chakrab chanru na kyoko chi shpanu ki li angel aru taka banu re na kinka taka chakki akwe li kasutam utmare ho hunk akli ko eta li zainak taka tauru chi chapil malak re nak te tau chi chapil esh kanak akwa esh kaskizin malak re nak ta kutanok akwe chi ku chi kahuri lo kajak nak mare la ishterak ko bangirak kung li ocho chinal re chinan kili kape malak re shok bali kape yal lak ana re ru ban tento takanau malak tento shkana bangire talil aru taka banu la ore nak ingat taka chaki le kasutam kaut sa shkabanak mare kyo ko shkaw shlankil e bala ocho chinal an se hun na fe sabar kui taka ambayak li che sabar kui mare na chkwang li kyuam kha sabar kui takapek li lok lak chkoj kakia kui takapek li lok lak chkoj mare tento takakana bre talil karu takapanu re na ka chkoj ha an li shkapek inka chakhek lu ban li kha inka chakhek kui li kyuam kha ut mare inka takakana chi neba ila loklak na khan kauch man na ta pisi to kalish eman sa shben ta ka pek cham renak to luk chi ka blakara budrik in li loklak che mare yoko chish kauch lang kich ampal kar wakton li cha bil che aran la ish na kenau karu che ul li na tali mang sa li kung hong chi kooperativas tento ta ka hultika karu ta ka banu renak eba shean na ruwa kwe ta awmang sa kalan na kekaban ma kwa li takatyo karan na kanaw na kaan muko na ruta lishke pal ban rekak chan ru na taka kots payak li raylal li kyoko chish panungkil mare ang kataka yan at takal hun raylal shman na makuwa hun rautasing makuwa hun kamsing kaban li chakrab ha in li na ilok chirish li kasutam ma re na ri lakwi ho kun rao te sing ka uch wanak ta chok li che ta bek li lok lak cho ta bu li lok lak ha ut kwan chik shpomo na kwi li na ru na banuman li na talimang aram ut chish hunil ha ang cho ke chi shpats pal nak ta ka kechi na wek chiru li chakrab chan ru na ta ka kan khila
1: Changru napioko chispanukil di kahil magwa kapijiris li kablak di takakauslash panukil ak ta okapisa ak chispunil li akwang aran mare lischali li kooperativa malatake na chispunil akwe nakikajik kyo chiskauslankil mare kablak anakwan aban tento skanabankil retalil Chishkunil kyokochi atnakwe nakwan rikili karu di nataliman karan nakwan sa la kooperativa sa la atakyak kwangkli ochoshnal relitutam kwangkli ochoshnal sabalki nakwangkli consejo de administración ochwendi comisión de vigilancia kwangli shnaak li shchinankili kape kwang shnaak li shchinankili tse kwang shnaak li nakitukwi li si la eshut kwang kakwi li naakhek sabalki nakipoch vishli kape Chishkunil ka ang karo na kipare li ka laesh re naknael mokon na ka pochirish li kape li ka li shkial chishkunil ka ang li narisi par na shik mase hunak rokli ka mase chosh mase pin mase kicheng anakanaw par na kikut li ka ang narak li chakram na takutano uresik chiro awan mga kwa kakpi ka ang li kyo banchisik mang arin anak Takaan angel reshkos al kwang karu na lep chapil tento taka kere talil taka tusuk bresilan salihu salita salhu hoyoko chishkebal sabarpi taka cholok chichapil karu li naka kausla manak karu li kyoko chishpanung kil renak kots li chakilal takyak nak mares akundok ha nakakut mares akundok li yuam ha Aku tak anu renang kahahan yang katis ahni lish komon.

0: Ilin aban ho akyochi hultika cheru makwala estish panunkre panak anale bhain akwankep komon li nakesh kawre sirip kahpire haan utli chata bakwe nashke sashpene nak tento bakwe narutish banu makwa chelakani hunak li poyanam li naru chishbanun kil li angel haini choko chishbanun kil chishbanak mashk amli khuch ut na palet li shishkaw resirib apan maren katakataw hunak sa li kooperativa kakye sa shkiyan tlakwala minel kakye ut maren takakaw shlakwe takasik chirish apan kwan nakwichik li chahkilal kwan chik li raylal naru tachal sa kaben ut ka ut sa shkawanak maren ing aus tesh u li Naleb hain li kanfel hain li yoko chishkos pancherujo kanak fede kobera Yo chishkuta no presin kil cheru li esilal li naleb hain Renak tab anuman chichabil sa shpehul Ho nashpats li chapa Uri chijo kain takakol ki Takakol li kasutam ahwi Cheru chishkunil li karu yoko chishpanu kil zay Ut maret takawshla la o ka ur nak tab anuman kain Sa shkawa li yoko akku chachiyati na krupela Nak yo chihalaku li lok lakutam Yo chi mang na na chaki mang li kasutam li loklaha li loklachos li loklach iche ut chanjan da kui mang ta na banu man. Aban shtakie mare tokyo ko chi shkospal chik bayak li esilan li nak ta kanak chi cho chi ku ut takatawa kui ru li hong hong chi na le. Na bal shiap chak shtik la hik ha in aban anak kwan tento sakapen ho komunil kanfel ho kooperativas shbanun kil ut shpaban kil Tenak chico kain tu plakru di kakuan rik sa di kungku China akhir sa shpen ni katelamit Guatemala. Esh kana kakua esh kastets in di nakish tarimang sa di kungku chico operativas na kuah kuchik shikana bankil kun linim la sa ich o lak chukere na kahakwi ish kos valerike na chokulak sa lekean krikin lishte maga ut na kapantyo shi cheru li huanan shikere rap inkil shikiap shkush fede kubera.
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.